0: dan kinadol ka nakadite na ito te baka lulisin ka na tani ito bay na nalaw ulalaw man tulupulo doon atin man pa bay nalaan jato 50 bayan saman krenyo bah te ito
1: jah tenasika.